Kuzu zambu Canberra, tato nabu sunyan zay nami di nga chara. Dubi mi Canberra no kono lo shudi mi tsugi denle. 2XX 98.3 FM Community Radio gizo di ubi larim. Kuzu zambu Canberra, sapasa atara 7:30 to 8 PM na chedu nga yi pimi di in si shuni. De dari gi larim na bia chende nga chara dubi shabda saab da nim dus gara nga yi lasi chape nalama pini de nabu sugi tuto jones no e rewa e.